Tabari. Aia, mati gut. Uki malo alune rialu bekea. Ani yok mele mani. Amia hoke oya man. En anana kwa putana kauna. Uitale mi mat kasimi. Takwa. Tutui tuku aluna lia. Kablu sen aku atata ni uitale mi mat. Takwa. Kablu sen alu. Mikilo asutit ama anit akasuni ama anit kanit akakosuni imna. Eka ni hulua wikna sutit. Kasimi. Aule iyo kiteiku ngalek miyapta. Eka ni. Siya kata amela apta. Tau ka uwe ui wala aptiku. Tak angayo ka unulay wala manik. Inna ko kaltuala sutak. Inna ko kawalit wala sutak lang. Aptak palilalal, aptak palilalak miyapta. Inna tiyuak, yuakaw na ananaga. Inuyong ni yuak na mikman. Tamaw nga tiyunga, wala tiyunga. Inuyong ni akiman na kumat. Oya tu himan nyamim na inuyung nyaman naman. Inuhuk to yue yule suta. Palyele suta. Apta palyele apta. Ima aule ila urama. Kihien. Apta apta. Uwewewe tiluawe tume yuama. Tak iblau le kokuku le alua tune. Uwangalu walu alau. Tamakunani mia. Ya. Ay, ya miane uwego kata. Loke kata lau kina sunga. Tai puminga. Anana kaka mi lau. Anana kaka mi gama. Kuma yunulengani atati ya miwa atilingmi. Tuhan ya kami luba kutohoma yutokau galu ana luba. Kaya kulian na mi mengatawa ni uwa na kami utohu na mata. Teiku nani huu welak miyama. Uwa kutat wa miyama. Uki unik lapinga huu yuna lendekani tia uwa kukai nalasunga tabana analaka nami yuna lama. Ima intia ini hukto yame yulama. Niliakta paliamatu ala sunga unna. Taku akitakti ku taawani. Taawani me ikiwatipti ni nunali. Taapa kaya kuhimanna manga. Ya tama tawa uwe uta luwe tu ya lesunga teiku nga halo ama uwe uta kima yu yang ya katale upa na sunga unuba uwe uta litsi ya mea mani ya anulia ga tia au dia bat penulia ga ya galungni pitsa kuli tu pitsa kuli na tu uwa kalua tia atuhin na uma miman. Angan yok kalui tak semangat pati uwe jaluti tiak awnek mahunoba. Tapi tiak aku jemir tu apakat luak punga atamak kuniak ngalum ni. Dia kat sayo aku uwin. Taman pet kohiu ni amikmat. Dipilih orang luar menalut syariat ilawat. Dok kalau alat aneh punga. Adam na ulim gua kayu mulunga huli. It kayu mga ma unip ka wala mga te unip ka to ako yung mga lunga. Ay pumaniw na ako mga mat.
tuni aki nuwe luwe atako na ama anela na sunga alila yunik tekwe imu ya kuhuwe anahabingo aniki nuwe atai pumaneo na mata kino ya kain ni kam ni tan na pukertalik pukertalik titarasuni na haila na kote aulana lea na haila na suniuna lea pieni tuate na ame alilayun ani lupingahun ani aman habi ain malon ani nagyungwali ani aito mga ubin niyo ako ti maso tabago niwa umuli ako ti ginaki ay hakka ko niwa umuli ayan na lumi at yami kikihalungi ti yami asawit niwa umuli ako ti wala ako niwi wa ama maan na ulan kawi malagama kawi matiamela ilit siwala ti uwa matay puma amikani Kuno betuli dari 50 kata nama ublu kalimat dia awi yudakit alilayun api ngahut 50 kata alunya mata kau yiba lagaba mana ulat dia api kau yu makamahu ngimela ayah kau ama amma amma ila kau yima yu ula amali kino yelena ila kino yani takulo wedutai ku akawim kawim majuti yu ta wan khat wa ni ma mitta wimi ya ta ya ta khalo khma ma ta wan iglo yelio tulo mit bilio to la milo ta ma un wa wa nu nuktena mata emnelo ikumalei u hema yutamana me utato katala wa Puan Reti Luku Agya Tuya Khatala Nukkato Ya Yualu Nukkwa Lua Lungni Utek Tuya Khatala Kino Ya Khatala Ogama Teka Kino Ya Luewi Yumi Yuni Kino Ya Khatala Ogama Teka Ikumalai Yuami Tamani Sabati Tala Unali Yami Sabati Faitala Unni Panaglan Alila Yuni en angayuga angayuga yakha ta bu ngi kan khina mulian ngi lu gar yu dai pu manunga ta dai pu manyu lo pile kata uni luk tu me ula man te ubam ni kha tu ayu nda ha man tu pekap au di malam pite ana kata umi ana pile kata uni umi o kata la man pihiji umigamnu kino yakta tuatai nalak umigamnu atau tiku lakun iglu naka makalin ami iki uyumi iglu yuan ami taifuma iglu nangani aitu lo kama taifumu nga kapito yakta mayu gapta taiku nga hati yuhana matiku kaka matao tali na iklo yu ilang anu walwa talwa ka ay kong mayala man kapito anik at ikiwo yamilaan taban na gawin angan kino yun ay tuwa man kino yun tayo agete at ulami ho te kutwani kaya na pekatigago kay mali oka man kaya kong mamago, nudla itong mamago. Kaya kong ngayuwa. Tamaan, utak ko, yami ako. Ikalaw, kaso na kaya kong ngayuwa. Makino ya, hindi kong may atwasun. Tamaan, hanim na ikiwaw yami alakman. Ila ingit na ikiwaw tamin. Taban imelan dapat mo pagkatip ng kanupinya mga naalam yasun. Apihid yung mga tanaw yan mang takot ito alam may iluta ko kino yan. Ukurohun yan. Taban niya ko tigito alaka. Kino yan sa koro ato yuewan ako uban. Ya alit. Hulohu yung mga lakiwaki. Takura akiwagawa.
Mau ngaji macam tu, dah hek kamu.

Hallo Lakut, tunggu setiap semana kau lang buat utang macam luta, ulami, tali lang VIP ulang macam luka September 25, ubang aku kat tiu jumpa lesehan VIP Jamie kayak tiu luka. Ila tamani ulak ikul lek tu kuluk kalun ni kau ma pelle alang ilun ni tasi kata ila tasi kata pelle alang memang ulak kut kau magila ngi tilu kanaya kan nakata tanne alang ibok tay me tak ibok tamani kalun ni kaya nak tu kuluk ipasat cuan kau ni amigami ila tema tu sang ne kau ya kalau betan tu sang inga kain nang lutigo tak kau kalau tiput imo kasun ni ani tapa bete ng mayunut matu inga tike nang ne katigo kiko tu ine doka lagu mayu tapa bete ng matu ako siun nak siu ko sa katu ako silo nit ya tapa bete minalaw sa ng may siu ng may Manila ubago langin nut lako ng matu ako silo nit ilasin niyo wil nit okala katani ako si tana kikangitok 1-888-896-4135 ama kalun nit okala ko si 979-6151 okala katakulogi si tamani 8 mga kasundingan ni tapo buti ako matayo ko si katanguti sinut ila sinut man okala uti mapinga kain na niyak tut okala ka sunitin ni bagot ni jayo mikrisa kain nakta

0: ulakut kino vekien nake lokalavit
1: ulako po se padlu yo sanap tuba lokal yo tabau te ma ma ejim ma tan te ko kachungare e pare tabau ti takatam tanatenamo me na maiko padlo tabau te pare ulako ko ma katawbe CBC katau bin luka bau di dia kajina lagi bagi luka tak kau yang nasi kau tak kau terak kau kau kia go tipe kau yang kan orang ada katakan baik kau tahu tak aku tu doang rumah kau tahu mau nanti nama kau cik tu sama bi me nama aku padlo. Zakada kubi tabau ta parina ligi bagi ta ko yon nasi ko ta ko tara ko amma pakai kurungi kan selame pakai kurungi tabau ti tia tu ko yon na na ti willo mitti ma kele mullo amma hati ku ka mo jata kinin mo sikunna amma juna takatia warma takatakti amma nuna katikuruke kwa kengu nidia rumata nubiyako tayluku katungareku vi tabau tingiliwa hai ngalataka kengu nidia rumasi hai kiakasi taku yuna taku uteku se taku tarakugu amma sana kayangmo ano ka katigararo ka at kamakan ni katungangin at ang tiyati ko sa baong tiyapasi na diibasi. O kari yung nakatingin na o kari yung sa lukaw yung managi. Tabaw tiya sa kami siyugadwa asikat ka pero katitimambiya kama kita tak ramu listen tiapi, tabau dia bagi CBC minara kat tahu kita tabau di tiapa kita tunggu aku dulu, hai listi, lihat aku dulu, eh pagi tabau jatuh lihat aku pasiku, takkan aku luka lagi kita tak ramu anak-anak ni kau yang mad, ijakka. Takkan nak keluar waktu si, ada yang tiada kita bawa dia pakai nak keluar. Okau isakan wangin nama kau yang nama tabun CBC kau nak tahu kenam.
0: Ile bil kau yang nama puas itu kalau kata, beulah kau tiada buku dilinding.
1: Ile silu.
0: Mana sulio kalau semaju kangat keulah kau tikinau bilne. Ek ilim mat piyak rong itimi tat bungay lak kante matalang may piyutil lugo nuna lin at jiging itunala to sa may matalakan only panapisi talang may piyutil lugo nuna pagyan na tweet illa wala ang inu na tweet tamako piniyak sa may mata unika ako matuwabit tabaw tiyo ka magubilo need 1-888-896-4135
2: Takkan saya takkan lama juga Maka, di mana tadi panik, di hotel,
3: apa apa kutigun na yung nema kaya lebijo di bago panyak tumiyan ni awyak atso tinuta asih kaya tigit siya ni makjuman yung nilawat kaya nami kaya gisa makatak kugut tababuti kakaluluti ko ulusin na awyak ko katungali maamil timutya kita na halo na nga dyan amalo kahan na kayak ka Esther ang nakalap mitsi matalim ni asimilo amalo kikaktok dyan mo nalala katoktok ko katong nga kay kapi ilan nilo amalo tachi malisiw ilan nilo natitabaw ito mayak ka lisa kalilo tayo na aloki nalala kayak tabaw silo na sa kuya na milo tungas titolog sa magmatapaw nga kanayan tapaw nga sa matilong ang hala kang sinamulo nalikusuwa ilang ilo ilang natik kawag yung mayak kalamalo ako nga talog drano ilavo itulog ko ay ulat ko ilalimang ilo ang malutaw nga salong noon ang nga kuka nakasupa pikatuk ko itong nga rin at atapin alutay na ilalimang ulutaw na niya kuak tamulo ani kung ang nakuka pahalaya ko ko takot ilabulo daw na ni ah hila o kakuta ako mangin na ma ilabo ang isyong mata tekan na kayak kalo ilin na katigis mayak kalo takol ilin na itsiyapi inipilo akto mi takan na jaga lang ang mayot ulo katsak titaw na ako ikayok sa taw tsa katalik ilitsiyapi lo kitang makakto si ilin na katiyapi ni upakattak siyo ilin na tsiya lang abuitay ma upakattak lo siyo kayok sa katak lo siyo lo tamat jato tan lo mea kiyong makuwi anak lising ay tay ma
0: eh kuya na may pitsiwala kukata saab kukata katakapit wala ko tiyara bagin
3: hala bye
0: bye Mana suni pipi kagala keluar sekolah, yuk akan nak mana kat kisah ni pipi lewat sesuatu ni almal mata untuk sahak sek ulu mita mana miti mata lembi kikat tani inu ikat uji ketiga ko kuya suatu kan ni almal mata mampu sini almal tidur kita na inu research and training center ni kat tu yuk inu nak kau sabi gun nak kat tu ini ni apa sih nalu ni lu So natin na nung ilinyak po yung katalang ngayok. Dahil na pigyan na ito 10:45 pat ula ngayok tayo ni Research and Training Center mi. Kaya yung manaya ka sa miti matalim miut. Kabuyan. So leo ka alas mayo ka ka. Kinawit na kilo ka alapit?
4: Uba nga.
0: Ibe.
4: Yeah.
0: Mo, tiyo doon
4: nga mo, tamitiga. Ukara doon nga halong Kuzaligo magama tumasot pitaw katakayatak sana inong katikano tumasot pitaw katakaya kuzaligo ma tamani halam ni tamani talaga ma ila akumilo mawa kaso katak singgalo singa mawa lakatasuga ma kuzaligo katak tumat swalo tabuna ang kasi magumanialo ka nuna bumi at saro san niyo ba tumataw na niyo ng yalo na may malo ayaw ba kami kasi ni kado siguro na si Joa Pedro kanyo panigalo tamang matamani po ko ino katya pitin ida bulo tako kung na si hatta katya hulan na may kay ko ihalong niya kasi tumasot at siya hatato ko rin namin. Iman, kung at tao ko'y nasa niya, lahat itong manasaw. Taman na, saro tayo ng paingong na. Ang kaya nino na may lumi. Ila, inong, amin siya yung itinain ang nino na lumi. Kasi yan eh, tayo ko alo, ila kabawti nga kalalala nga kuda kuda li doak to nga ugaloy na katia pikta tamane tong masutit sa kata mata tama kabawti ako na doon nga kina may lumaylo nga tihata nga pika ano yung ito ko panigalo tamane at sanay sa kasutu ko eh makisiyan yung manila makita rasot siya na ma ikanay sa sumikisiyan eh amaro khodle khatta ma atata go khota amalo na na ga khuna tai kong ga khara ju da kater chekhi ma jwalo mate watte nya ne ju chine tai kore ni pase ad ki lo mi me ga po ai ga khoda na me ga pe ne ka bo putia ka king ga me le ma se ha ka ngi ka lo ilo na te amalo ke me ga me wakta wakta
5: Minister Tungalinga Jonathan Ellsworth, Ohalautoka, Taimago, Achorna Toko, Hattaxi Major, Kanaizak, Tigi, Jangit, Asingillo, Kishani, Ohausagalautangitako, Amisulo, Tunigo, Apekoteha, Hattamata, Taimaluki, Ugasuak, Tugigo, Hautama, Kamagijau, Gale, Ugolo, Kamagijau, Ningala, Tuting, Bates, Kishani, Ohalautamana, Hitunga rejaiko atanak tumige hangi mata inula rejikunno pijau si madun sule ullumi maligale bimi nyakto. Sani kilo aku ni takko imik tauge hangi ningani iminga naluna tau hattak si madun. Amalu tahanan nuta salam maksai biu kadak tu ime musana jau letu galuak Robert Headley nunali nun ilaha malakunno awlat siji. Ukalau tu ko tayma guman na munutang kagajaw ju ilo ilo sa ni kilomi at makuning atagyo jay juti ni ato hatag tiugaluan amalutaman na ata na kunay tichibat tu ni imigat sa mi.
6: For drinking water, I said like you have to.
5: Tako ng la imigat sa ju mi ila imilang aguti ato tichimat siya gale itagyo jay juti ju mi tayma to hang patago hanim maguta gunna to amalo isu malum na tumil looting sana jaw ni gajang ta na pijare man na na ta October 2026 ilene ra tita hatan ni ko ju hawi ke ger to ipan ta ningani ta ta ko gaba ma to hakku kiina ujan ilinnea ati tauhatta siima junu piirsini usammata. Pivalleja julakisini malikaleuk mitjuami uchasim uchali malluni Winnipeg hitingani malikaleuk tajua Lea Gazan uchalauktu gavamata uha kuku nutaani kiina uja nutaa kukuehti chigea hattuin. Ilinnea ati tauhatta nikunur aanea bilea kutauvattuun amalo aulla kutauvattuun. Gazan hataima amisu no ilinnea reakti tau hattar nikunu tahne malit tausi malautu amalu taman nagu pimma reugea hattu gava matuhakunu.
7: And the folks here today
5: tako tabani hatiki jangi kuu taima puikuk taugea hangi chiatuin ikasuk tuktau winnarluti kasusit chiaga suanemun amalu kiinau jai tako sakhi umatsiakluti mammasarnemu ikasuk tau jutingin nilu ilinnea reakti tau hattar nikuin. Gazan ko kaya kanila umajong ngatako gaba makut maligak jua may sakit husi majangit pika jan nirulunu ilin

0: Tamangat okara sema yokang ma palok shenard tunga suge.
1: Ila le palok shenard ngo yunga. Kuya re yuma yip lave yunga igli rakadikun igli karagama. Agagumi tua yungo na tua rurama October 18. Amma awyang. Tisin akto laurumi unikara ukang na akama. Canada Day or Nunavut Day of Ligunaria Care. In a few Tigarangi took to me, Swims me, Makta or Yumni, Ekaro Yumni, Pirro to talk to the Roma, the King of Alaruksunga, Tabunga Rahama, Kandunatako, Nungo, Jerksunga Tabunga Rahama, Kandunatako. Maroni took to winning the pillute. Kang in the rack, illa opera rack to set up a candle yesterday. Or in Macona Ricardo, who's among it to our me, or in my little matter, or cartilage over any younger quarter on that from a requiring all you took room, but after you are a rubber. At the Monday, New York. Tana taught a bony cursory mayara, Kuyana Mayo Kara Tikatakasi. And the mail is of steel, my chin. And you were pillow up to me, Mary Tata to a pitacura in Nako, I could cook a isako. No, nothing after a rheumatic payment. The bow to the larica. Ani kuru wala kababa miti mataringi. Kaya na may tusok sa titaw gama. Tasi minga o ni kakamantay na kawunga. Ulo kate laro giti.
0: Kaya na may palo?
1: Bye. Bye.
0: Dama nga taw okara si mayok Elizabeth. Tunga suge.
2: Ulo ko ato sa kaugga ve tsunami aw ya khala mga cha unika ke nagala mo magama aw ya lo to takwa khata mo ti kuluk jas e jini poli gutu kuluk amma mele nuna khati ke khatan unne rakke dabani lo to aw ya lo to me illogala khanga thani nukawa Kulu ista mamarin ni ilogala mi xtaw tayabunga amma ikhalya sima tayabugo en galulu kutu kululu tawunga kumu ululema awla sagalo gata ikhalo xtaqtu apni takun tako taw to kan natu ina xtayum yugo amma lo ataw se kala nu ni bagya yum mi nga paw nga xti sule arwa mo law na ta paw nga to magaya ga mi ta ilak ka isma gilu nu ni bagya sima nu na tawunga kisual kana tartan na nihongo me tartan na mapisu chimata yoke gugu panigalo amma enguta galo hunter dalbo nga pisu kaya chimata yoke gugu amma man na bagasi ulaw to me nungo nga ni uhakhao gama katangutik ka siya masamala nga ta aduwa mo makay na lao minyo nga ani ko wa pe gani o ve ke na re to sima lo jasi alanga eno a pe ta ona ni tu ta ko kai na lo ta ka ki sima ge khatta khasi amma ta pa o te khasi te me li sa ko ma tu na ta sa nga ata se ka la ni lo ge ha yo ko ta nga ma ta se ka la e khali a ju bu nga yo na mo ka ni lo sima ni tu nga ke ne lo ba ata ve nga ta nga ta ina nga in na lo lo ni ma ta sila mo ano ko mulo sila lo mulo at awing ahtelong nga tema unikat amma tabaw ti ko mayo nga take wa kape ay katigil yung jago tamang nga kung nalang ito isuman nalaw kasi amma kaw yung mayo ko tuchan ikaw na yaw tilaw tibo nalang namin nga ma CBC kuya lamig ko bye
0: kuya namin Elizabeth Okara yun nak to tit 1-888-896-4135 0917-979-6151. Okaro ti tamang mit atuin na yut au yakanui lirpit. Au yakatek pisi. Agforea rogpit umertu rogpit. Nuna risin ni perukto kaupa surlo. Kigutangin lang ni ammaro paungang ni. Asingin lugarwa perukto itakwa ni riyosu. Napa yung awyak turong itungaro ni awyak. Nuna rin ni asingin ni pitakawin ni ngano sanakayang mit. Napa yung awyak haumat. Takwa kawyamayaw katang ito yung mamaktukuro itaw. Kungurak turok pe, kungurak turong itungaro ni suri, tukuri yuk sovoy. At jingo amitakutuin na klo ni, ah, sel na. Okaro yun na doctor si tamang mit, okaro tit, atuin na yut, tusang nasa akta tinut. Uti alang mitanong usangin ma.

0: تسق سوجق بقاي أقارو تميت تقاوناي
1: تابا تسق سوجق سوري أتاقي بغوت أقارو غاقتتي يغوت إليك سني نوناري سني أو يو يو قانو يتو ساق باري توك توقان نقصاو ساق بوسقاي باونغ خان نقصاو ساق بوسقاي قانو توي ناتيا أو يو يو قانو يتو ساق مانا إليك نلون نيت Namang ngoro ko vid. Unika katako yaro tabo na 3 months na nga ni tabo ni tugot. Tami kakak utak kayo teka. O karaw si vanang nakto. Tami kakak yu yigilu tigo. Karen la uvanin nata. 3 months na nga ni. O karaw katako nata akto si man. Napivikavik si utak ni sinni. Utak kisuya ko mangi COVID. Si vanang ko yaro. Kinaong mga akpi namilo o karang mga akpi o kakataklo si 1-888-896-4135 Amaro 9796-151 Mary, kamanito ang mit o karayok tong nga sutiakin?
2: Eh, tohan na lang na kuma hunay matagbabuta ka laki naktulak tong nga
1: Ito nga sutiakin.
2: Eh, mat na. Mary, kalukaw yung kaman ito kami o kalukto. Akbe kami utalukta ito ha, yung kanak patatawaw buhi. Ama, kanak silang mito ilaw na ka, ito ha, yung kanak patawaw. Kanak silang mito kami halok pagka, igliligar yung milo. Halok pagka, ama, wana peg mi takukatak taka. Halok pagka ama ina ikpear yung miutak. Iikulog at akhehoy rama. Dahil na wala wala peg metako katala waka ikpear yung miutak wala ang nagmeniglo ba kaya pakatakakto. Dahil na wala tatatuaping migo anakak na raktok. Dahil na wala agnak. Iikulog at apoy wakakko. Tawabuhi. Ikulog. Nuna mo ang itay na may kamaluni na unasin. Ay himaw ya may kama agaw tigo na talakpim ni agaw tigo na pilaong at namuang nga kalumi ama o lalo di kang isunga tuhut tak tungaw walwa na kamigluti niyaw ya kang malumat na may tuwag di kaman ito ami yun. Na utagbabuti wakin na lo ama to haraw yang na lang ama ilipsilo ama er na ka e kalung nitok deyo tutan no o kauti yo yung makpok anananing o halok pa ka kanoy ngito ko dey ma
1: eh kuyan na mi Mary
2: eh bye
1: tagbabuti o karakata ko yung arong utak ko yung yaka nga sido utak kita katang nakpusi kingang ni okarayok aita tungasugin
3: ya ohale ma ngwa gala ta gumati nak ngwa aita zuwa tamani kingang ni ta mali api khatta ku this year at chwapi muni bagi khatta ku gu chuta we go hiking or boating isumay na pa mali api Tamani, aki ani nuni vachu tala, kai aki ani nao kama nuni vachu ma. Hai si joalu mata, sumai kwa kangui, nuni vabbi no, anu su paalu takalua, uvanga ka pesa joalu zuma. Kaa, amani, kaa, ni matu luka vachu wa. Amani hulau milaka, nuni vachu takwe, kano kasabi nga alu, vannu mika sotu. Upa mai nubi kapra kita takta. Macut curi binga piu baru le sudah mana kini sudah semanan ini suli. Cucu hak baru patok. Tapi aku minau kau lah. Tapi bukti tak hal di muzik ni makau pun di hal di muzik. Good Friday. Bye.
1: Kau yang nama Aida. Asal ini nugi pau ngakang nuk saya nugi pesi.
3: Yeah, actually, my mom, I'm going to be in September, end of September. Ima kagmik sa tiya ma kanina. Sa nanangin ng sapi.
1: Wek.
3: They're more juicy.
1: Eh. Aswain, no? Eh, kuya na may okara sa kabi.
3: Okay, la, bye.
1: Bye. Aksu tamani to paung akang nak sammakerung mata mata mane aw yakiyat tenni ono goro yaktut tusang na royokoi lawsuni ila okakto karokluni akagwe kai 5 anigoksi maraktut teman na pikkan ni liten naktu paung ai perutterlute ono terlute angit terlute man dunga su tarpose 1-888-896-4135-979-6151. Nijau timik tu sakal lang nakata iliksin ni utakin itin ni.

0: okara yokak tuen nung mat ikpeak jung min ang su sana tunga suke
1: ikpea tunga supunga makare na raung war saksunga tunwar lakpaksunga ukeak sangok palalim nilu kuyan na meyudutu na umalu kanon na Abukang nagtirong may utamanik perdong may. Taubunganan na si Valeria akutano namun. Abukay katitirong may ang utilyon ni abukay akong naksitlipi. Aksoro namutin na

0: karung ni mitu serik ama padlo samo ay padlo samo ku hanak hanak ku Carmen ya okosik sa katawa tusang na titidaw kaklunga sangwalak paklunga makarinak kanilang na korong migatari ulutin na inyong man kaya na may
1: Isabel. Ila, ko yan na may glasu sana.
0: Yabay.
1: O kara si mayo kakan ng islo ni no narito sakbiki yavut ikperjuk ikaluit king ngay bek kamanito ang nakikan ng roya to sakan ng mabago iliksin ni aw yatari sakpo si ka ila aw yatari katik ako mataw ka no narit at jigig pangimatay la akago tama tama tumani aw yake sakta sinito sakata kumabagot dunga sa terlo si o kara yung kangimat suri makarinalak tayo

0: Iglurin mit okar sema yokarang ming mat halan sa tukse tunga sugi.
1: Ja, hi. Hi.
0: Hello.
1: Hi. Ayo, yo kajang nakok. Iglurin mute. Kadari wa sa katakdor ay sigjamin. Naktarak pakitirit apang kajang maktun, imaktun, imang mimamaktun. Susana tu sakau kita bawa titia kaniyan itu mas Susana. I miss you. Hari ini terlalu juga. Igrin kacang nak tak terlalu ya awyo yo. Awyo yang nak tuin yang mama nama tikisun. Oh amar kuak tarok si magidunga. September 19 kuak tarok si mayung mas Susana. Kuak kalik tumari. Eh, ukak tak tuar rok pun sama tu mana? Ada ni tuar rok tu. Ojak pangin nama ni. Igrin ni awak yang tu nak tak pun cabin malok. Kanan itu kalau yang George ko, Irwin ko, abah ko utak mata utak hak pekama. Ninyo ka, Marilu, sa kanyang itungan ninyo. Matrisa, ang makatigatay na tapan ng nito. Kanyang itungan ko. Abukaya katawang yung mga mata. Matuning ako yung aera. Kigutan yung napayong ako yung tamag ko nga tamarang yung nakulik nga kung ulang ni. Dia menawu ngeto. Kasi sa karatian isa nga kaya kasiyo ya eliksin ko yan namin kiping ngayak kita katata tausin niko kanyang ito ko rin yun.
0: Aswin nung Uncle Johnny tapawutik pakagong ay
1: ilo nga ugwa kakto ay
0: rin wek aswin arayan ay gusto katikipas eh.
1: Ila hayat kayo na may ganyo yung steak na katakas. Alay na kataktwa. Tabaw si tiya teka nito si Gusibe si Akpisko. Kayo na may.
0: Kayo na may Helen.
1: Yeah. Bye.
0: Bye. Deman na tiyak. Tusang nasa aktavot. Udagwikikan nilang may lavaw. Takinitin niya.

0: Okaara kattaqtittijugut thrimaasunningani takiwa ataanoq palliarerluni tuumingaarerluni tungasuttiartu si unortu kallaiksuri okaara yunnartut unikkaarunnartut aujangi qanuilingaroormangaat qanuiliukatoroormangaataru qanutuinnatteaq tuktutuq tuinnuuroorpungatunnoqartume uujuangnum aa tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk 8-9-6-4-1-3-5-9-7-9-6-1-5-1 Tami kiu katak tuaruk tunga sutiarle se ukara katakitte kamani tuamit ukara yukaktok Sally Agluka tunga suge
1: ima kuya nakuti tuvanga Agluka yunga I tamna auyak atuk kabut upin nak tumik upin nam marik tumik atulaw kapta auyak kamani to aktari ungungi maima nuna mariu lunilo tari ungungi man daing na nahangwala hukabut kamani to mibyata adhuni to daing na nahangwala hukabut VOR ngiragaw yuk tabam na Tatawa ni nanok mipitak to kalaw mat. Daing na nanok mipitalaw to ikakaluangan ni hibunya ni aklakaklo ni uwan ni mitak vipta nubuan ni. Tam na mibiyup hangan ni nubukak man. Daing ka ni imakima yumik aklakaklo ni. Ikaka anigokok titlugo te nawyaktok amma nanok mikpitalere luni tamna akutik kumarelugo kamani to nanok kakjumi hokto pitakto kala umat tamna upin nam makilawkto ubagut uwapting nun amma Ako ako igalo, iglo na kakaptay maka 10 minutes, 15 minutes. Aw yakiw tikut, iglo na tingno ako kapta. Kamanik to ap, ing na nubuk to alaga hoktok. Abo nga, iglo liga yung muta, tabo nga tiyak na nalano, tiyak na iman. Nubut to adgok yuangan ni nunay nak mi ubagut iglu na kakapta ayung ita ma iglu na ting nua katayo hukapta na magto kakangap talo tay kanyang mi utaw mi ayugapta na alaw tiniglu na alak pakluta pilagil lago tila ak pakluta nere katigilo kila ak pakluta pivakapta Tay ma tay kung nagneak migap ta hanereak tung neak luta ako aklo hanereak tung neak tugut ko apaleak ka luta adgik sa leo ko looking mingmat banek ubago adgik sa ala ako kaptigo adgik sa leo ko matman ako blik sa looking niyo ba lahak ni lukama tuave katayo mga tuave pialay na malukyak inung niklo ilakhe me juga makina hongak pa ilakhe ya hongak pa ilakhe me juga ma ilakhe ya gumalo ilakhe me akpaksugi to avet tuli mi manga tap ko niu vet ka takwa mata niu vet pat ka iglu na mo akpukut iglu ta iglu na ting ni pilagil lako tila oksunuk haniloket lunuk aktakunik lukate koy lunuk Halaw tsabil lakap ta apigilak pa nga. Sali at giksakto rin. At giksali akong nakto ko. Ati at giksali akit. Unak tuli ulokin maaksun eh. Ako tili kami tuhakalo akso ko. Dahing na at giksali akong nga ako umago. Ako tili kalo akso ni. ukalulektok. Sali ukwa paun ngait raisins paun ngaknik ilakohektok ni aksunew. Paun ngak nanik ilakohektok ni aksunew. Sali ukwa paun ngait ang iyuktu ya aktu lakman. Uwang aki uwaka. Nipin ngalik pa mata. Poke mayu newek wingming ngak tu nipin ngamiang mata. Ya nailik luwo. Kiyong ngik manga. Kiyong ngik meaklo ni nga kalat siwo. Kalat mata. Ti leo lukit ti mik lupit lutalo. At giksak mik avihit lu ni kahit si man. Nipiang itok lu ni. Kalahatak ba. Ti itok lutalo ni rin nilak tugot. Ni rilak tugot. Kihiga ma. Tam na at giksak. Kahit tao yung kihigap ko. Hunan na lugo na. Diya na ililugo. Haunik namik ukiak po nga. Ukalik po. Ahugo tap ko apaun ngayit ang iyutuit. Ukaw tigalo akpagit. Tam na haunik ukiakap ko. Di ko may alawak lugo. Apigilak pa ka. Tap ko apaun ngayit punginaw. Tik ko alak po tayo kung aakta kumot. Tap ko po nga tigulik pa ka. Titik ka gilik pa ka tam na. Paun nga kuyo tayo ko ahaw ni lead. Prunes. Prunes. Kulong ni kniw wisong na kama. Tuhavi, tuhavi kat tayo mga. Tuhavi tilik ming mga. Tayo ko ni ngaksir. Kniw wik ngaksir nga. At giksali ako tig magit. Haw ni naloy. Tam na how paun ngay yaksugo at gigsakto ko man na mat paun ngay suwe pi yaksugit diya naksa at gigsakto lilaw kimamagat tam na tuwabi o haga o katayo gaptay la ak natigo ilay angutit tuwabi o katayo mata pimaklugo tilaw ibak po tam na itay ma.
2: E koyen na mi sali. Una tao o kara si mang miyo pang nagtong mit Louis Mike. Tunga sugi.
3: Koyen na mi. O kala yung katiyang ilagan ma. Katawang wala suto yung nagtonga. Koyen na mi kumalunga. Tutugun na sutita o matame so na sanig tamane ao yame. Taputa namang ito may tao tutao katala yung ano o igalo. Tututa ina mayo out ilawi inalwi nakito ina ngayon alaw tikonikat magyalo balito. Tutula kayo kalo alaw sumagum niya gulong ilo. Kuyo tao tigay yung tutuwa na si mata na alaw tiko katagay la la kalo koy li tutuwa masano itali gum niya ngata kuya na may ako tiga tapba itali gum niya ngata tutule ako na la to kanga tuwa na palang iluti ano sa ako na ng ngata ano kuya na may ako tiga yaka ano sa ako na ng ini ukapilup palaw to na alaw tiko magyalo. Sejak anak tapa je vot, ani waktu kalau makoyan nama kau tiga taman na, isemanya katang nelayan tapi kau macam ini, buat dia kau tito. Nada ada ga, itu sekapi kapal laut semamin asok siap dilewat go, tutup teli kita ulas semamin jauh halu halu nolle, buat dia wale, Allah nilu ga payung ni. Ala mito ko hapa yung niyo mamanita ko hapa yung niyo halo galo no akitaw yung mi watiago tunatong mi otaw otaw la otinata tamako ani gusto ng mata ine kino isa ka mata sa matitaw kaya lakan na ko yaka kisya ni isma kayo na kaya katugil lagi kamali. Tapos siya ako katanig ko wata lekana yang asutu tigo nuna utialongi awlangi talopo ikayo sa asutu natiluta solo ubangat yaman le yaman le ng palungi tunga kasi yawa walau tunga oliga kolo kako jane iso magayon na sibda kaya kalaki kama isayo galaw tiloge kikitalo melo ng ato tilo ila kikitalo melo ng ato tutu na tukulo lato namoto na tutule ako na lato ataw sa me tutu nini kote ino me kasi ya sakit ya ako na tukule imini toa tutu kangi matutu tutu ngi mata imini toa pasi yung nama ya lato ubat ini yung ito kubiya giga kutaman na sibulat din namin tuwin na kukumay tumitay may tumiyat at sibang mata sibulat din lugin inyong no o mayuipit yung tigil lugin inyong ikayo silo akong nangin mata pingin nilo akong nangin piluwak kami kuya lirilik pang mata tema sa awlat tingin tukulo tilotan nung na kanwin din nga ni taman na koyan na may otege ako ani ko pali ama ako sa pali ama ila ino ila ko sa taming ina tutoka tamang nga tokalo lumayoy pero pepilo ba kubya na patune pika na patune kanoy pagan na kanoy patune lo ninda nga tamang nga lima koyan na may otege to na ta kalau kuyan nama kata kuyau kata kisut tuh yang lima ni. Sila kalau aku mah, sila tu kalau aku mah. Aku nak tahu ni nak tak. Kuyan nama tu ko tidak kat kita tiak semangat tak kerja kerja ini. Ini lelak ko sebelah aku luang aku. Pusakan nak tahu lagi semangat amat yang asyik. Halo titu pelat tu ko tiak tu tuh yang nak Obes wea tutu ina tu ina usa kay unna tabu taku yo mi kala tawa su ila kustu ina wala tu wala ate semane e kulu galwa ayon nam mate ne ina lule aoya ani go to kulu tema ko ya sang unna ala me ma kisu tu ina asa unna ate kulu la me ma tape yo no te tau ne ame gata o ma yo ne ni mamme yota ni nona me yota ni lo tingwani no te sette avaulo ti kan igi ni to supati lo mani lo poko di tebe no aga sette avaulo komanna o ningane ki ta tralo ga ya to te somani yota ti ke artesani ilia

0: Kuwakaturn ako ng Ilocos Oro. Ako siya manok sa utiwi na so ang Ilocos Oro. Ang malo. Naamasan ni Yutigi ng Ilocos Oro. Inokatitin ni. Doon nagigati ko. O kanilo tao kaya ang manuna. O mayuilo. Tana, o kausa ko siya malo akawiyak ako. Yan namin lo nga. Eh, sumani. Ikaw nga 2007 nga wala yung motikay na lo nga. Nung nagusayin matitaw lang si mama. Kanwili yung natin yun. Ukaw si tinulo si usungon niya nga. Tamatumi nga. Diyosok kan na reakta. Kuyan nami kulo. Tayo mao ka kumakaw ka ma. Kuyan nami.
1: Kuyan nami glo. Koyan namik pang nagtong mit Louis Mike to sasaktabon. O kara si mayo kakanning itok so repive kakpo si 1-888-896-4135-979-6151 Aoyari sakta sinik unika ko na tek to si suri no na rekasikalari to sak viking itabo 3 mo akak to rektok pivikak po si suri dunga sa terlo si.
2: Ukara yung mayakang si ukara di tamang mea tuinaw yuk. Tamang at ukara yung kaming mat Jerry dunga sugi.
3: Hello.
2: Hello.
3: Dr. Karen, hello. Si the Kia Rabi?
2: Ila katjana.
3: Yeah, takum na katao sa pamilya mo na hanyaraya ka sabi. Umiyak to sabi. Takutsiyo ka dyan ano kaya to. About 4 or 5. Hanyaraya ka sa umiyak happy. Kaya to sabi leaving the bay. Mamadya to ano ulit kayo. Natisiyo ka to sabi. For the day. Kasi ka dyan ano mo. Kanyaraya ulit siguro but it's not. It's a global warning, I guess, because I don't know what I'm going to do, what I'm going to do. And tutugun na kati natigun na kati tuli kailo silo kumi na nak kwa kata mo tayo na kulo panito mi nu si makata ko si kumi asun ako si na kaja si ulusi am tuli si kata ulusi mubin na kani piu yo ano mama na si la siya walo nuni kani katraya kani tukoro but na ningim ma kajanar um total lu kajagera bidaga umet to upgrade mamu majela nga jobi de ko ves nya ko yugaru am jugo me my body amu majela to sta pita kache yo kitro nu to yo mata am jugo re da bri gala yo mata ni akungu sini ni pija mini gado yo mata mi yo amu mo but we had enough for me. Bakamya na ay nukutun na ako si, nukun na ako si, and doon yung kain na ako si. Tunisigun na ako si. Tunisigat ako si kumaya nang. Nukutun na ako ito, CBC mi kapita ko, you guys, kumaya na ka ni Daddy Chikachi. And I don't want me to be. Kuyan na mi.
2: Kuyan na mi, Jerry.
3: Thank you, Garrett.
2: Kimmigumit ukara yung kaktukpi padlok. Tungasugi.
4: I'm going to go to the hospital.

0: Kwele peke de laka. Pa un apen, anon e bati japen maga la kama, upe kwa sebe ala ponga, ken niko pa un ade ape, wana me tue na maana, tusu sita ane kala, tanga te sara sa waka ape, matana ku tue na haka sa ura kulu. Ede tue na kaba unga unga siya konga, a hai la, kaba ube te ya kama mollo, ane de kuka, ting ame ilo mati, akulo ube se, kuigo, kama ube se, patse, malapan na tayo matulog ako kina kami sa katika kapan na malapan na tayo na tayo na malapan na tayo na wala dito sa agat-agat kaya kulokan na mat sa agat-agat na kasi nakatapit dito eh ay tayo tabawo siya katung dito ama ihalam mo ananat siya ako dito kibli ihalam mo dito na tayo ilagay ka Isadu yung mga nila sa aksidun, tabawa sila ang nasi. Muna yung mga, ibatay na ito kung makataka mo lang, kung nasi ako makataka mo lang, kung nasi ako di siya po, kasi siya bisi ko, kung yan na may ring alo si, tabawa sila yung mga nila sa aksidun, di palilamitin na kami, at ito kakot, kasi malaka, sa ilo bin me, kaya may nakatulak sa mga kitabawa, nga mga tana, mga tabawa ka naman yung asili, kami ito ang nagot, kaya bukuli ka dito tinon. O dyan na meron nga si Bisa Tudyo si Lucas Yamita si Lucia Kapan ni. Have a weekend, everybody. Kanaya ko, happy din na ka bako. Nakamu yung go to ilagila natin ko. Tabaw ko siya.
1: Kaya na may pi. Kang iklugaping mito karayo ko Jason Palok. Dunga suge.
2: Hey, Tekinu wajibannya kandung nak tua. Tusara kandung nak peramaran yang nukah. Mereka mengikut pendok kerak sinam mesra yang katanya. Inya kumi katanya. Karolina ini tekinu ni agak. Dan lagi bagi taruh kandukah. Nukamna ilangan aku dokpa. Tukar kalau kalau apa pun asalnya ilangan orang macam ni kurang macam. Jadi bagi setahu baga, tu saya pun yang nak benda jadi bagi setahu baga luka. Tapi yang nak sesalda kondo, apa tu? Emak orang macam, tapi yang nak sesalda kondo tak kuat tahu tu. Tapi kalau tu saya pun macam dia tak baga kita setahu baga. Tapi kalau tak tahu dia tak baga. Kamu sudah kecukur orang hangat cawal, besok semua cepat dah terbakar.
1: Kau yang nama Jason. Bivikar juk tutit, three mara tuh pelajar seni tak kira ten masih yok. Ulu tuin nenuk, okara katak tita katak kata ulu tuin nakut, area nengok katak tut, okara katak tilukit. Udah kini tini, tu sangat kenyang mita.

0: Srimak patliyarak suni ukarlagunna sungaak jukputi suri au yak kanwilinga rong mga at kanwili rong mga si nukavik sa tinutiki patliyarak suta unikagaragun naktutit tungasok tutit katsang nakataktua rorok to au yaw yuk Ajingan itu, ajilir tu unit tak aku kata seni kacang nak tu dia dorong mihut nuna ringit. Untuk kau temah kanu ilu kata tu tapa kau lak pali ayut tiki pali ayut. Ina rusan kayang mitok nukang ma yang nikuru ada tetian nit ada kaktu mak wak seni kilar wak sema join nurang mat ipak sanak siuju seadogama kilar rukarok. Tenno anit magtaktoon ng nerak po nga unnuk. Arwa mit okara yukaktok. May kusing oge, tungasuge.
1: Eh, kuyen namig, magto, I mean, I got through actual, ayunila kumba, kongwa, piyo na katama, but, kudumi, tao, ukiak siya,
0: Tamangat ukara si mayokang mingmat uru ta laita tungasugi.
2: Kujan nami, tabo ako din sa ako magamat tau. Ila pika, ila sibuli lang pa may katang muti apika. Ngay, paniyatigay ang muti apika lo. Amalo ila apika, ila kulo apika, ni tsaka, tatulima. Kini kumi, tilawak tuli, tayin na ukak tayo kumitama, malito laita. Bisa jual juga, amalu kujan nami take away ke juk tak tuati, dan amalu tu pemi sini takkan dengan bajunya sila lukit lagu, tak berdua.
0: Kujan nami aku harus agavin.
2: Kujan nami itu.
0: Kuyen nami laruk takwa qara qattaq simayut nunaringnit atchigingiru yaqtunit ullutuinnainnukkut onortugasagnit oqara veqattaqtugut pigarisartillutanaarangi kanaktillugiqqai tsangnaagataraw kallakluta kisianile arianeng oqattaqpoq Kara yun nakataka si Unika kataklo silo. Taman na inuukatimot kaglevalde ko tiyo kuya katamat. Kipingoy yaw tiyo waklo nilo ang yung kasi makataktunot. Ano tuwin na tiya. Nukavik sa tinutikip paliyarak tiluta. At hausang mit. Tusang nakakchukan ng nakata. Tami. Tapa tusang nak nak tetin ini lihat tetin ada revok, udah revok.

Dung as a good tea, CBC, Divina, let to see Daniel Ngobunga. Hi, Ulumi, Nikit Tivik, Amigayo, 25, 2026, Kundilago. Sitting with your 3 year fine old lapituk. Hi, Dung as a big tea. Ulumina la langayavut, Sierra Aero, Nunavimila read Papa Delvinga. Ni pisi mati logo tu sakatsa hak mata ni wak niu ngusulak dunit uha galapit di logo tu saksa ulang ayok si buli pao di logo tanah isulim mipat huak tamiu pibali ayo ligi jivut yani uvaut pibali ayo ligi di logo huak tamiu tu saksa ulang ayok hai tanah isulim mipat Makivikut angajok hangata tungalia atami alaku dusakat cahak palai mata pingas unik makivikuni pisimay unik ulak takani uha tigilak tokun nasi kainami jaga atami dusakat cahai kaintangi suli silannya utio hatalangalik tunik mahai vimit met station La yausuk nunan lima nunabimi akasima balai lakmata apik suyak tilungodat mamit chani tu saulanga yo ammalo iloani imerok me yo me puvalloni umit chani uha kainna me yo atame takko tb linnot puvallo ne me ek pitalin ne kilani ngiduk Tako ni kita ko tit $100 ni tunisibiu unah tanial mata tako ika jo hati kita ti ilusili kaji kulo makibibi kulo datu mengan uti winit ammalo imerok mayotan na tutuli kini up mitsani unika unah si kain na mayo atami at jiring itunik. Ammalo tanna isulimme pat nitchaluttaa niu jo me isulikoti halangamme ystä takko. Tässä ei ole me kotikelaa jakka nitchautik music festival au jo me takko on koa sugluk pään, salluit pään. Tusaksa usunga langamme juit. Takko takka ullamme tusaksa ulanga juituttavimme. Tunga sukutsi, kaapitukutsi. Hai, joku oli silloin jätikko hauissa käin tangit. Unno samoulinga juin, nunavimme nunatsia mummilui meilinga juin kok. Ato asiakka. Kukjoa aapimme unnosa minikallaalangan kaktak suojulla tilunniit. Anonnea stiloni giitumik 20 misu ngunilimmik. Okkone haklo tilo 7 ngujumik. Sani kiloa meilu minikallaalangan kaktak me jokok allakililiu minniaga luoksuti unnosa. Anonnea stilo takkauloni giulua kuningani 30 misu ngunilimmik. Okkone haklo tilo 7 ngujumik. Umiujak meilu inukjoa millo. Mini kelalangan kaktau miyugok, nubu jawallo siludik. Ano wane astilo sekini ulunik giulu aku ningani 30 misu ngunilimik. Oko ningalo 7 minyan kaktak. Pubyok nito milo, mini kelalangan kaktau miyugok. Ano wane astilo nikitumik 30 mit 50 motsu ngunilimik. Oko ne haklo dilo 7 nguyumik. Aku livin milu minikallaalangani kaktau miyugok. Ano kunne astilu nikki tumik 40 mit 60 mut sungunilimmik. Okkone haklutillu 7 ngujumik. Ibu yivin milu sukujulangani kaktau miyugok. Ano kunne astilu atuak nitumik 40 mit 60 mut sungunilimmik. Okkone ngalu 4 minnian kaktak. Sallonillo sukujukallaalangani kaktau miyugok. Ano kunne astilu oannitumik 40 mit 70 musungunilimmik. Ano kingalo sakinian kaktau suni atoak nitumik 30 mit 60 musungunilimmik. Okkuningalo 3 minnian kaktak. Kainksiyuami raklan lake millo nuvuyolangani kaktau miyugok. Sukujulak palialangani kaktau astilu unnusa. Ano kunne astilu Kabangani ulo ni giulo akuningani 20 misungo nilimik. Ano nga lo sakin yan ang aktaw sunib. Oan ni tumik 40 mit 60 mutsungo nilimik. Okuningalo 6 minyan ang aktak.
Hoak tamillu nuvialangana gaktau mejuguk sugujulek palialangana gaktau stilu unnusaguk anagunne stilu oanni ulu kabangani ulu akunningani 30 misungun ilimmik anuringalu sakhinia nigaktau suni nikgi ulu atoak ni ulu akunningani 40 mit 60 mutsungun ilimmik onkone haklutillu 3 nguyumik kangik sumillu Suyo lang ang nagaktaw may yugok unuak nubuyabalo silo dik. Ano kung niya stilo oan niyulo kabangan niyulo akunin ni 30 misungo nilimik. Ano kung alo sa kinya ang nagaktaw suni. Atuak nitumik 50 mit 80 mot sungo nilimik. Ukhune haklo tilogok 7 guyumik. Aw palumilo, suyo lang ang nagaktaw may yugok unuak nubuyabalo silo dik. Ano kung niya stilo uan niyo lo kabangan niyo lo akunin ni 20 misungo nilimik? Ano kung alo sakin niya nagaktaw suni atoak nitumik? 50 mit 70 mut sungo nilimik. Ukunin alo 6 minya nagaktak. Tasiyo yak milo, suyo lang ang nagaktaw may yugok unuak nubuyabalo silo dik. Ano kung niya stilo uan niyo lo kabangan niyo lo akunin ni 20 misungo nilimik? Ano ring alo sa kanya nagaktaw suni atoak nitumik 50 mit 70 mut sungo nilimik. O kuni haklo dilo 8 nguyumik. Kukto amelo nubuyo lang ang nagaktaw may yugok. Sugyo lek pala lang ang nagaktaw stilo unno sa. Ano kung niya stilo atoak nitumik 30 mit 50 mut sungo nilimik. O kuni haklo dilo 8 nguyumik. Kangik sualok chua milo, nubuja lang ang nagaktaw mayugok. Suguyulik palaya lang ang nagaktaw stilo unnoak. Ano kinne asutilo, uan ni ulo kabangan ni ulo akunningan ni 20 mit 40 mo sungo nilimik. Sakay niya ang nagaktaw sunilo, ano kinga, atoak nitumik 30 mit 50 mo sungo nilimik. Ukone haklo dilo, 8 ngoyumik. Nunat siya bumilo aman inainami, nubuyali umilang ang nagaktaw miyugok unnoak. Ukuning alo 7, minya nagaktak. Hope Dale Postville makuwin milo, nubuyali umilang ang nagaktaw miyugok. Suguyuli din na kaya haksutilugok. Ano kinya stilo oan nitumik, 20 mit 40 mut sungo nilimik. Ukuning haklutilugok, 9, guyumik. Tako at kasilin niya tiko hoy sa kentang iyon no sa muling ayuit. Nunawin mi, nunat siya bumilu.

0: mana o kale mahate kasi mayong a kain sumiyo misiera aero mi nuna bimi ilagi papataw binga pinasti hutinga tu sa kaca palay mat mana o kalok tu kain sumiyo siya ngay ah
1: nakumita niyo hinigatay na taga-taga inumakin may ang utimik 16 ukiw hake hatu yung tungatang lunit kitatukti yung kayak tumik at yung ngayu hatu yung kayak tumik tatsa nga pigot yung lunit nung nagmilagay papatawin nga ni piyakait hitong abot ilagit kayo kasuasubot nung nagmilagay tanna ya kaisa pumayik kong itigo atago su pinasa kati kasung wata nuna bini ilagi papataw bingan ni ating nga yu yut sa min ng magin ni ak na milang uti milo kika tukti kasung wata kisya ni man na taga taga hinit tubo ang uti mi kika tukayak tumik inminik tiko si kung nasayang may upalunit asinik tiko si kung nasayang may upit unang miso tubin yung toakawit ilahoy it sa talo hinirata ikayok tigit sa takisya ni tukimot siya kung nakatakata katsunga ito huyibugot ilaw kung nasayak ko nga layaw ko magata uhala kung na siya to 819-988-0817. Ubalo ni Hakitaw Yatigot, piyong nang ikalakalo ako with ilasin no, ikayuktaw lo si Ubo nga alagong na siya to si voice at nunabimi ilagit ta siya. Tako man na, kusakat sabot. Tay mato, nakumita niyo.
0: Aha, asuok, nakumay mga yalo. Sarah, ulo sa tiyalang ako with.
1: Nakumay.
0: Tämän nagok isulin ni kalaktu makkooni pinso ako si ulaktu ni October 9 ngulituakpat aknalingo tibik 9 ngulituakpat isulin ni ulaktu.

0: Ato yung naulito, VP, ba't lele ako na sige po di?
1: Ay, yari pa ako mga saktamit. Ulo may September 25. Tamani ko saktamit. Pipad lele ako na. Meri nga yun. Ula, umiya. Tinami akta sa kanya may ako na. Tamani Francis mo ko kain to na. Umiya, tingakulan niyo tips ni. Niyo yagi akta sa ni. Hire sa'yo sa niyo ba layo, tamang ang kain to. Niyari kain na kami, kinyongulan nilo, halagal nilo. Asingin nilo yut sa'yo, awla kain na mayo, la. Tamang nilo akta at kain to. Sila po, ano ko sa katasit, siya ni, ano ko, palak pala yung, sa ngili ba layo, ano ko, sakiya akso ni, one namit south east tamang early so ni so yung ni so ni here na to what of to look ma unwa ng la kami Allah kita kami kanak to hatta to ilu kami kanak to so ni rakta so frost in up to 2 house ni frost kanak to hatta to Makit handa tangis handa galapis at talayo ala datak na galapis ni nuna mutu kami ako kasi ni aput sa ako tangin ta temel na bu ilnya bit sa pinusta yuk temang ano kayo ito mata pinusta alo ten ilnya bit sa nuna mi Waktu yang waktu ini lah, mereka ayuh kau ti, nuna misi orang ni, waktu yang masa, waktu timu, timu masa ti, ini lah, tiap itu ini lah juga mah, ayuh kau, awal sih itu pun masih sih, tak cuma ilmiah beliak tau ya mik, ilmiah beliak yang ujung mila, waktu yang tu ini lah, okey ni sih cuma ni. Sonya wala nga wala yo tilnya chak tay mal ka kunelo sonya wala yo pinnaane angi yo gami factor me 500 ung ito wala lo ni kinar to tala to me sana chama te ilnya wala yo chak stick tapinalo chak kayak pri sana yo misuni sana yo palo me yo Akin nang ito na limang piyak daw si Tendolo. Substituti ka cement. Sana yung tilak si Mayo 1997 damani ka la. Piyak daw. Lalo yung asyani. Sana lak pala yung mata. Substituti ka mi. Ano ka lo pilo silo. Siyak kayak pilo. Sana kaani. Ano nga lo-tilo yuit. Pinakani, 9 million nga kami, masana yaw niya. Pinas tapalo ko. Takutik ko lo, hanutigi, sana si Malumangat, hay mangitak ka. Napayawal ni, napatuloy si Malawalawak suti. Hay chok ko lo, ikimalawak po sana yan, sana yawalawak tamilip. Kaya wakti mo ikaw mga tuliyo lang kami. Sana yung wala wakti mo yung takot-ikot. Ako tingan ni. Ako siya lang sana usuti. Kasi ano yung mayakta na katang ito. Kaya wakti ni usi yung may. Takot yung bitang ni usi yung may. Umayakta na katakuyang ito. Taman ito na. Tito mo niyong ito. Umayakta na kaya hangin na ito. Umayakta na kasi nakatala ko may sa Pinas ako siya ulap kami niyas kong ni ilinyari yung tumabit siya nga ni sabi kaya ni Kiki ni tamang ngayon umayakta na kasi malang may yung ang malang siya ni umayakta na kasi malang may sa Mia Diganye Mia Diganye Oksual Turkey tamang nilang may yung Waktu mereka soal cengang ni, kemau ngaji. uksualua kengi sokha atakrong itu hai mangi tu usuli akitulang mangan upaloni akikiliyak mangan silakjami pivalia yuna takti tusatsui ismaru na tuatar tami uksualua kitu nagilaktaloa una taktualo ni kuminno tamang ismaru na tuatar tami Hato yo mo miki mo sana gyakto mo upatola yo. Tayna sana gyakto to halog misuni at sa loo nga walay loo miyo. Kanuin ka loo misuni. Sumukya, sumulikya hap sa miyo, sumala yo nga mipi manakasakta at loo tayo mga takong nasuri, takong suri ako. Ayaw ay loo miyo hap to mako taken is ten ulum kisena ktoro mi dami tamani ni yetrone mi yo takwa uksual teotik malogos chawala yo no at pagalo pulisiku ikitara chuti tama o mercione pemu akuti mi simit simit chuti o manakti se kelo Ani ayok tayo ti, ani tuk tayo ti, nun ako yung tuloy ka lang siya ni, tuloy ka na ako tayo, siyong umiyak siya niya ti, tamo nga layo tayo na, ani tuk tayo ti, hamdigay ko, siya alo mga atakaw, yung may pangalo, tusakot siya ti, makaw yung mga malap siya nga, sudah pa pigok sa kuya uksual tao ti uksual mayab si pagayak pa pigok sa tu hanilo ay ang mga mi uto kapto suyo hang kalwak lute may lao yugo maha pigok sa lang at hawi malang wasila tagali si maglaro ito suyo alo yugo siyang it waksa wakto waksa Aktar ko pinasot mi yit hapsi kay ni tamang mo sumay. Aktar bik mami sakbik. Tamang dito hapt mi yok. Tamane kating ayo halang mi yun November mi ang uti kating si hatigi ni kating alakri nuna liyato ni kating si hatigi ni kagaya sa tingin mata uhahataw na tuwi bigyak magutik. Ilusinari ko tamat si Mingawal at si Mata Men's Association. Ang uti katot si Katigin na kutya apik umiyoyak inuktya kwakta temit to kareng tusa mayatraka, hari mayatraka. Ang uti nutoy na ilingayo ako tigayaw tiliwo piyok sa akong nato ilingayaw nato ang uti Iloko siya ni Iloko niya apotimik, apumik. Umayo kasuang niya, anna makasuang niya, anito kasuang niya. Ang uti pinasuang niya. Dahil ma pinasuang na ito. Kating nalang mata. Noong nali, naluwiya lang yung mata. Kinamot. Uhakayak mga kami ang utikat sa katigin nga ni Pigyak na si Umagat si ikayo ko mabuo lalaw yung wala ilo sila rin ko kasi ani noon ay ni tunot kinakon uhakaya mi nalumata Pigyak na si Umagat si uhakaya ko nami yung alabi ko nami yung teko alata si kamayino Kaya ustigayak kis. Ang natigayak kis. Tamani katingalang mi uy manak tuloy ikut emergency. Uy manak tuloy katingalang mi October mi. Nenari ni uy manak tuloy hanoy lokta taray ang mga ta. Ututigilu silang miltralol ni ilubo hulay aktipata. Kalau ni tuk situalo tilubo iku mehan patanam hatta kaya kaya mga ta uhaya ato si mami hatu tigilo ilne mo inwe noa kaya tu kati kaya tu sinipigilo ilne ime lukto ni uha ato si mami mata tanak kwa tamana wakta mi kati nga uti ulak mi jo uli manak kiswek mi tamani tao nga tukulong miyo wala katamaan rin yun at tinikira na ito kami ang ipawalaan pa ang kasi yung minta. At pi lasay tukulong lalo yun. At pi tao nga ilo. Kiyutang niya ilo. Pero lalo yung galat. Doon na bagay ato. Doon na bagay ato na ito. Kasi katangin na ako matakakakos tuloy. Tuktu hakun nae mega tali tuktu tuni tersola otakun nae mega ma tuktu ini kwa ikili walau mata unuk tu nae slipi nak suti pikala la imiu walau tuktu ya miswalau kaya kun nae mata ismalu kaya lukpale kaya ni malu nami yekubek kuno tuktu ikili walde nikung nuk tutu cara nama ya, dah tutu hal net. Tiga kali ni tak kulah orang ni mula, Minky Wales, tak kahat ni kali, tiga kali hilal lewat mana nak saya, temang masuk tak kulah orang ni cuma, asli tulah kalau mak, nuna, puyi nak si nak tuan tuan lo. La poyin ya to tu hatseng to na tu hatseng to hay go leu ke ang lug ma ko sa sistema na so ta ku cha kala ga pe mi yo wala mi so alu wala mo sti a mi so alu so mo na mi hay go le ni le no na vo me pi yo ta ku cha la hat ta ta la mi ma na ta ku cha la na mi ka ngwe kama nasyon na matakang o hindi to nakuli ka sa so ng mga ta ukiat sa ko upang masami piga sa tupalo sa ta halu na ni tuwi ni ng ito siya na nakuli ni unang miso so ng mga ta sa lo ni kung nilo ko to temen na buho kapat September 26 panakut tamana o te ka tsati ni nga pana me at khaman pana panakku ha to yo lar miut a o te ni maria malo so se no ka se ri ya te lugi te pa ta stra klum ma ha ga tu lar tu ha te yo kut so so watse dit tsuna on el ril net tsigertol tilo tukto hakpa hano atuta so ma de salo lgane khale hano pitchile on so ma ta tay maine kwene ilo kosingane il net tsigertol ti ma khail lut tilo lakke tapa tsukra kulum tay maine gabut hakta me hanoi la tu ya mi tu il ne avait le cœur si orsoné te me na tu en tu hort me o tu ta na ko me ya ni pa ngo
0: ah hai ah ya ni a pik so te hak sunga king of limi tu sa gat chen yak su ti abung a siak yak vi tu no akko ti u su ta khio bi mo ta na akita u simale ni go na chato
1: Aku terhalau ketika saya aku kesini bersama yang aku siap tahu saya lakukan tahun
0: Ahai, apik so te o mega ma. Nak me mare lo ulang o kento o ha ken na on the skin na mega yani.
1: Ah, ta pa mo si pai.

Dema adilut sa so gyang ne lang mai la ublumila dalima utilugu. Sa na o yang ne hapte la kisani sivulak pami kivalamit ukalima la ulugu sila kanwin na siya mga atak akbiyani go kunnuk nuwiya na aktu go o hang nero ni go 20 kisani go sakin na aktu yung nao kanang nilag lo ni 20 mit yung niyong niya tamani 5 mil lo ni akagup nuwiya go makto go makutuwi na relik kanang nero makto go 20 mit kisani go blukut anuritto kaya go ni 50 mit 70 mo ata o maklo ni yung niya tamani 8 mil go maklo ni Takwa pigaw tigi na tigwila tig sa mga tam na Thomas Comer. Pigaw tilok sa mga magin magkuktun, ingat lugila magkuktun.

0: bevelgjennom har alle gjerne hatt delat, så har jeg sett ut det gjerne hatt da.
1: Ullukut, CBC-ukas datum er pekallet. Kikgattu ijokitong wa kajani uvikkan ilo Jane Bates tana nuna po mikhausi sakti kajau jo inulikin namun kisani maligaleutin nukhalautu sitamme utillugu tana ikhanay janga pijakettu palletu innakto.
2: Our office's concerns are too
1: late. Alla bingani ngatu isumali utiudut taimanam minisaputi juni kiujautu innasiut pijakiksi mangitu alla ilani kiujau ngisya magituti taimanlu atakwa akitjaksi magati pijakiksi magati kajusitjaya hatangitu itusakat saujuin takkunungwa ammanutau ipikijautia pagating beitso kakekanilautu taimago Hanuin nami kahanuin tayli manamilo nuna po mikitong waka janun isumalo ti hain naktuin amalo suli ulumi okali mani ato maligali otino. Tana akago kasang ni kimen mo akaw ngulio katatilugi sani kilomi utako anu tamik imiksui bitara lali tayin naktun. Caitlin Jonas, tusangap bigalaw.
3: Sani kilomi utimanga pinaswago sita makawi saktaw yo. Kawisaktaw tiyutike katak tangalo akago kasalong no imaktaw tayilid tiyutaw luni. Hamalakwal lating a Robert Headley ima o kakto.
4: The composition of the water...
3: Imak ilulakang matsukwalong ni. Solo magnesium ni. Tagil nilo. Headley up ilulimat ilul tiyolimalo. Imang mitsukwaye tiyutakan na kaktangi. At ang nangitumi imagun na naamata nakliyoko takakon nalo diglo. Kisani li Mary Kapik o kakto. Ami sugok so kay Judith at ako nelli si Maya.
5: Nakasamalagin mata sugon nang ikalong ma imaktarih papago because nakain at sa mamata.
3: O kagilo ni imaktarih katang ninganik no naliup sila titiang ano tasang may kumilo ni. Asing itaw tayo may tugalaw gilo ti. Kisani tayo maango yun na ikon nakto. Imaktarih vitala alakto. Sokunnit sokayeyunnahtuni piyeyunnahtuni imaanittuni. Piyakirtaukajanguannakartau jok October 2027 mi. Atoktaujunnahtsikautikilunilu. Caitlin Jonas, CBC Pivalleyut, Sanikiluammi.
1: Dakota illuni sana viuniahtu sana simatsautikiluni nunapumi pigiahtuit. Sakku Innovative Building Solutions. Titiktuko hattaniaktui illuleukpalleeluti kivallermiunu. Maannau johtaakua go 15 ni khanaijakti hattut ammalu innuinnagalaulluti. Amisungu niaktui go ammalu sakkuu katsimajutaakua pangnattui akkaakutamaat 40 ni illuleukhattakumalluti. Jason Gibbons sakku kunniingaattu uhalauktu taakua go illutsiavau niaktu.
6: Watsia okalauama kiyuinnaulluti. Tabunga tikit tane kihene ta kuma igloro yu iloane hanabit yu igloro leo tanea tugu igloro iloane amma peene kima leganga ta hilamu tokkologi at yane hanagele miluta te erawiyang nea tugu
1: June 2025 ngulakata ko ilul Nala tilugu illulagi kohalaw si majut 3,600 illutak silaw si majut nuna po meta ko ni kangin nuna po illulagi joko tayo mele si majut sakku illulag palya silaw to'y pingatiyo tilugu.
0: Oyan na may kawisa, to sa ayak sa utak to tamaka sinang mit, ublumila talimaw tilugu, kalimalaw lugila kitamini sila kanin na siya mga atak. Kuga jang migo kunuk makulaulunik senigo kanlilik pulya na tunnao o ang lelunigo 30 min 50 mo katalun nigla sunat mani 1 milun akago kanego ne pulyo masun alalik pulya lunigo o ang nego mato 30 min 50 mo katalun senigo no ikia o masini black low blue good uni unyat mani 1 migo masun Talog doon ang miliunog makagunir palya na ang nakaktawiyot at lalik palya lunigok o ang lunigok 30-50 mo katalunin niglas muna tamani 4 milunin akago sikin na katakumasunin Oang ne romatoro 30-50 mo rattaluni. Ano ikliye o masluni. Nigla sunat mani wan migo masluni. Och sok to lit unnuk alla lakpalli anang na tau yut. Oang ne lo nigo 40-60 mo rattaluni. Nigla sunat mani 4-mil luni. Akago sikin ne romatoro Oang ne romatoro 30-50 mo rattaluni. Ano ikliye o masluni blakut. Nigla sunat mani 0-migo masluni tekani. Och sok to min. Ya kalau tu cahit unuk nuya nak tu gok, kan itu nak eligok unuau, ni geloni 30, ni gelas unat mani 0 miloni. Akago sekian lekat tau masuk kiseni gok, kan itu nak elig, ni gelo masuk 20 mit, unai unat mani 4 milo masuk ni. Kalau tu cahit unuk nuya nak tu gok, min itu nak elig unuau. Taksilak pelia na sunita unnao, nigeloni go 20, niglasuna tmani 2 miloni. Akago sakanilagata o masunim, taksilon ne pelio matu go blogomitar bio mixani, kanang ne romasuni 20 mit, unia tmani 4 milo masuni. Tigwatako sila temin na skiaoila, tekene katang neoni unnok, ama akago.